lapon apor nangli tum kangdu ka do maluna jai mek ang dengalong pen asona sona lun arjo iklong tanglo lake akashwani diphu nonadun tu ajai mek dam tu iksina nililam the ajai mek ang dengalong pen hunmili teron pi ke kasalam aputhak ethe thini nangli tum non arjo iklong po to tangte arjo iksina

0: Mihin son, noga son, pengnuwa son. Chan eke doji, chan thangge doji. Ejo, nili nangli me tamme, nangli lok tamme. Nangli injir tamme, nangli nisarpi tamme. Nonke, hena son, purwe son. Kisara porlo, kikriya porlo. Lasi choklan thekthe ke do, chodam thekthe ke do. Lasi ong atum, nihu atum. Bang nang pichin ki tangdat, nang sochin ki tangdat. Sim nang bidun api. Sat nang bidun api. Nang ordun po me ne, nang chanun po me me. Ing hon le thot po, jin su le thot po. Po alam, le ma, ong atu, nihu atu. Lasi ong a keng riwang nang kok, nihu a keng riwang nang kok. Kardong.
1: Lapuson si pupu, che padam tang etlote. A ong abang bong krok arnam pudun po. Bong krok arnam ki puke. Lapuson, hello.
2: Arnam, dey. Arjunan puthe, Arjunan puthe, Arjunan po mukrang, Arjunan pi mukrang, Arjunan pura sinja, Arjunan pura sinja. E nang sukara nam, nang sukara nam, nang bochia nam, nang tunga nam.

0: monchar ne tang eta phi polo tang te ke dampo la si dam dia prang a ong aphan ki pi abong krok bong chin mate amana peng a hor a han chu et chun eta phi hem ka che dam hut a ong aphan bong krok ka che hang pon ang kung ta me do la son si bang lun se tum alun pen si gelun la ta me ar ju sina
1: si ong the lu ka me ne nang sang lin ka me

non hejong nang litum don sing teron kilonalun mantune mantune nang pwalun nang litum arju iklong tanglo karbilir mialun ajai mek ang denglong pen kijut sialun nang litum krokcho ma krokcho pwalun arju iklong po kilona bangphu don sing teron totangte arju iksena

Lapuan apon nang litum. Chandrakanta terang kilun lake itumarong polun arjo iglong tanglo. Karbilun ban ajay meg ang dengalong pen adun tualun. Chandrakanta terang kilunalun arjo iktulona. Alun alam thi nitipit along. Ate ot kipi chandrakanta terang. Totangte arjo iksina labang solun.

0: lunsepo sarthe rong piyapan radio karju atum abang ko tinta chini nepu abangave pini alangli akkae lamona ke than japan akashvani guwahati studio along kewang lase alangli pen nili alangli akkae lamu chithan ji puse ning mathalo kardom de kampia sang of
1: kardom
0: nangli radio kumantu pense la lun kilun pon paprangi kyo
1: sinili ladak guwahati radio station long ke wang abang ke ininge do teng bang ke 1992 si ladak audition ang pidun lo hala so samson atum da do
0: samson ing ti
1: ama ladak la silpukhuri karbi bhavan do ladak se ajo sang lo adab ladak audition ang pidun lo ama audition da pas der lo ama se phi recording phan ke wang ke anta der chet nile recording phan ke wang ke ningkan sia fisin dile recording phane ke wang thu
0: la audition hut komalo ke do dak pex
1: tak audition hut ke do ke joy sing rong pi lun sepo lalang li do
0: alang li do
1: la pen inut bang komani amen sine ho
0: ini jonis rong phado man
1: o kalang kalang kalang la jonis rong phara sa hopen la joy sing rong pi do lalang li tum sine li phan
0: nangkarju lo nang lila radio long ke ceng ceng alun jir ningar doma nang lila unte lundi jate
1: do ke nili ke dak nang lun ceng alun bang ke nili nang parju ipo

0: kapang reng ke om la pen farm long langdam lo pote yokser la pen hemser la jonni la pen durok ta non bang ke chithang olo durok ke la long hong ki er hedi la tum bang ke kithi ta chat pigan chiklo jon pot trok pendalin parisi le rok ta thek la pen a so ke jorda ni tum la yokser la pen hemser ge suri po suri trok la tum bang ke long le ata ke isi velo sitame a so ke nam la tum ge suri ke suri krepli la nana so asi la tum bang ke ador do pigan iron bank second dose pidu nangpo 1 ml la pen vitamin b complex bank ni crepe ho ke chok arni 1 ml pidu nangpo la der lo pote ni plicap ke chok arni bangge la apokhilong dowai bank pidun melo apokhilong dowai pider lo pote liver dowai bangke ni pli ni pho la son phan adap arni kang sam pidun melo la pen ni trok cap ke pleng arni ke la swine fever classical swine fever a vaccine pidun nangpo la anchot lo dowai bangke so se thang the pute
1: kanandi choro parlo tang te pini ania nang li business ki claim pe non nang li prang an se ke pa prang pon ji la person nang li ning yang duik ma
0: do ning hang ni li non mat ke a prang ki kim cheng bang ge room near cap na pen non ni li extend to lo non ke ni li long room kre ke thom do la se fully scientific commercial kalilang athe fully scientific commercial claim ji pulopote housing bank important o a hem bank ki kim mesen nang ji la lo la se a hem do lo pote kapang reng ta joy ke la se a prang si bang ke a hem bank chikim thek nang po
1: nali long hong pena ka prek a business ako ke claim thu du iklang ma
0: long hong pena ka prek bang ke nili hem pharmacy ta do la se seta lang pon bom titi
1: halangi tang ti nang li se ke lang ke nang li rg ding olo ma nang li
0: se ke lang ke nili 2017 aning kan si nili graduation ke tang and per ke internship la Jorhat Medical College long nili ning kan si claim lo la pen 2018 pen 2020-24 an lo nili pini Meghalaya si nili primary health center long medical officer ayus a post claim bom la tang det pen nili dak Kuligao sub center mate non ke ayusman arokya mandir pusipu nili hala dakta ning kan si claim lang
1: nang di tang ti nang li pharmacy nang li mena pharmacy ta mi nang li do la pente nang li long hong ka pangre nga business ta mi nang li claim la sono bo
0: kalang la
1: tang ti non lom ge business ki claim kadu ka vita mi aning hang long hong ka pangre nga sami chi hung u tang ti non la u vi ki mi tum sta mi ba non pangre bom atum sta mi lang li business hin nang li pbd suri si ping tung no
0: lalo ili tumke kaike ta graduation tanglo pute voring oversai ki men men long le det titi graduation tang det pen voring oversai long le pute tum long hong pangreng dai si oversai lo ili tum long hong pangreng pen ta ching tur un la pen ili tum paprang io un la si long hong ka pangreng det ka preklem kle pin men dai tum plang un itum pi un la si long hong pangreng ta aning hang bang dote pangreng dame la pen ko mane jong si bidi suri nang ji pute nilifan nang berta ta me nili thekan ke thandun po pere dun po
1: tangte laso business claim pa mi te hemtun si chuiklong punangli kaduka vi ridu kar jorat bhanali thani jima
0: kalang lalo long hong pang reng pen lok ta itum reng un la pen youtube long itum lang dam lo putang te asamis atum ke aprang ke long hong phan ke kahiji ma tum lo al non bang ke ala tum si long hong awok ta ki chu ki ong mun ka son lo la pen long hong pang reng da la tum si itum phan nang ja thu rong son lo itum ar leng atum bang ke long hong pang reng lo sitami ong par pelang la tum bang ke nago district lelang golaga district tejpur district lelang tinsukia dibrugarh putami la tum bang ke afarm the pick pick an la si tum ta la youtube pen dai si inspiration of an edi lang ta me la pen il tum long hong pang reng lo pute ajada sai le claim ta me ka chipiduk bang dunang ji la pen long hong pang reng lo putang te tum ning ki the da dunang ji je nili long hong pang reng lo mo ali ta long po la pen ning ki ding da dunang ji athe pini long hong pang reng lo pute cheklo jon trok senior cap an ki nang li ke a an ki pilok an ke nam nang lok lo sikai si ta long le lo long ji pute mo cheklo jon trok senior cap a phi long hong jor lo pute lan si long ji la si bang english pen da sarlam the pupulo cultivation of patience ning kiding a kheti ning kiding a ve pute la ke

Tang phang mi bai ki chan tu mi ching don bang tang mi lu bu lan ta bang pong mi ni ni lang ta uni hang ni yang pen mon ri chu ki bang ki bang pong mi kang siri thang phang mi kang siri thang si bang na nam paru an taron san di alam si bang na

Saranam Niradoan Potaradoan Mintanirunjangnanglothamumang Singkanmetmarangan Potaradoan Bang yan tarun jang chi lo ang di jang Bang ying keng po re lang ba lo ong re an Bang po ta ra do an me a hong ling dam Bang chong ni am pang si yan ta si im bang pa ling lu cha ra nam.

0: dam dedet lopulo te ke so bang ke ingdang bomsi ke dopo la pen ke akithu ke dok ke chu pen ing ho chbang thi run phit phe pulo tang te la ke chu tang a pot eso ang kep along ka ching thang ason do kok titi la hai pen ar lo jang bom po ing ke ing ho ang nim ang hong nang te thu po ing ke eso ang ki ke chu posita mi do kok titi lo
1: tang ti ili tum kuson si kachilana mati kachilang pami po nang than banjer mi ponji ma
0: ili tum ing ho ka ki ta chipang thir jir pen ki dojia phan ke thanga ki sunga vi ili tum jong si brush pusita me ka ke ta iso ching thi selet le pulote iso ke ching thi bang bata hini adab e phong la pen ke ajo mek jang jiang ko e phong bang ke kuriwek nang ji mane ani silong pata hini kuriwek nang po using a fluoride toothpaste hadi lapen ke esoang kep along kai keta kichu ke jang hormu mate food particles la toothpick lapen ke theng achet la safety pin la hai use kuri re ra la dental floss kalite interdental brush pudo hedi la hai se use ver nang ji la hai pulote gums phanta me thang akana hok avelo gums pulote la isoni lapen isoni ke men hai ta dokok titi la sil hai bank ke use de det nang ji interdental brush kalite la dental floss lapen ke ing ho ke chaharu ka bang kai keta tini ni dat nangji lapen ke ki thu ke dog ke cho lapen ke sticky foods lai ke cho ke pa kom dun thek ason te hedi messenger lapen ke lang bang jun pik nangji itum ke cho tang lapote lang bang ke penang jun du nangji lapen ke dentist along regular check up of handam ver nangji lalo pulo tang te penang ki so pen jok pon poili tum
1: churo lo pachini pon pon tang te ili tum chikloi jonang bong pustami phongka an si dentist along dam nik nang ji
0: kalang lo la dentist along ke chikloi jon ang bong pen ko an ma pali ong mi ong lo he ili ke so ing hor lo ke ili chi chini ni da por la si doctor long pati bok ong mi ong lo la si ditum kopia ke so si oral disease ke doma ili ke cheng pen chi chini po bon sitame every 6 month mate chiclojon trok pen e phong ke routine dental check up ke dam vek nang ji kado ko besita me hedi bons ta mela iso ke so iso ka serem iso ni pen a vike jang ki kang la hai do kok pulute pader de pin pen si doctor along pate bok dam nang po ke cheng pen che lang dun lote tangka sita me la andam de po kom chat po
1: tangte ili tum komentu si dentist along ke pali dam ik nang ji nang li thanik ji ma ang thek ba
0: kalang eli tum doji penang tum ge most common lo la so ki so bang ke eso ke so pu pen ke pang cheng he di eso ke so matela eso ka serem matela brush ke mari hut pusta mi eso ni pen avi ke jang la ke normal kali lo la pen ke ing ho comment thu pusta mi complain do pik pik la pen ke la eso ni ke kang mate em hang ke kang la pen ke ing ho along la first kache thek long cheng ji la bang ke black spot son ji ak ik chora son si ing hua lo mate la isu along he di kache thek long cheng ji la so hood pen si ke wang bang ke pang cheng nang po pi pot ma la ing ho isu along jong si black spot mate ik chora son thek long lo pulote first assign mate warning nang ki pilo chi chi nang po isu ing ki ke cholo pula so hood bang ke so se de ji la black spot hood bang ki isu bang thanga problem pipe de ji sita me arlo bang ki nang thu bom si do po ing ke mo pulp la isu ta he di nerve do ko ga pot nerve long an ke li lo pulo te ki so bang ke do un e long ke la an pen lo pulo te a treatment bang ke asap o ding chat po black spot hood si wang jui pulo te just la black spot bang ke remove si asoke bang ma de restoration filling si kuri un chot po la se la bang ke prab jin pen ta tang det po la se la hai bang ke la yang thek le che thek long lo pulote patte box si ke nang ji doctor along
1: churo lo pachini pon po tang te ili tum eso long ing ki ke cho pu la bang ko pia poding ni nang li thanik ji ma
0: eso ing ki ke cho ma de dental cavity ingki ke cho ke hedi la inghor lua bacteria ilitum akithu ke dog hormu cholote la bacteria abang acid converted po inghor lo inke la so acid abang pejo pen la iso outer layer do mate enamel pusi pupu la phan pahino pang cheng po which leads to dental cavity la outer layer phan la tum acid pen attack that

0: sitami isi important. Kopia pot pulote inghor lo keso bang ebo dialong hedi an sitami keso pado kogji athe ili ke choke jun ke ingho pensi ke pangcheng pinak. Ajat le chojun jistami ili ingho pensi ke paprang. La si la kachala nadun jibang ke kenang sot. Langdam lo pulote gum infection iso ni. Ake so hedi laibangke heart disease lapen diabetes ke so high pusitami a chances the pick an lapen ke poor oral health lupulote ke choki junta siksak po ke effect dam ji ke nutrients e bangar lu along ko an nutrients ke nang ji ma la an long tek thedet po li tum jongsi ing holi chalana dun de pulote la se oral health mate ing hor lu a ke so bangke chelana dun pamika nangji lapen ke ingho chot kali but for overall well being phansi ki me pojong se li ingho bang chelana dun pamika lo pulo tangte
1: churolo pachini ponpat tangte ingho arlo mati isu angton ke mi senaphan ili tum ki chu ke cheri nangji aputhak nangli thanik ji ma
0: la for good oral health la ingho ki pami senje phan la ki chu ki pakom nangji la hai bang ke sugary foods la kithu ke dog matela chocolate la kichu hedi la bang pa kom du nang po pipot ma polote la hai ke chotang edlo polote sub sticky de titi mane chinir chama son do kok titi la hai ke isuang ke palong jang po thu po inki mo dental cavity mate isuing ki ke cho la hai che plang de titi la pen ke sticky foods la chewing gums la hai ta hedi kichu che det sikime lapen ke aerated drinks and packaged juices lai bang pakom du nangji thekte jun je tat sikime lapen ke litum ku pi ke chosi ki meji ma pulotang te thesere lapen ke han parvo la soni bang ke kenang sot ingho panta mesen lapen ke e ok aphan posita me healthy pola bang ke lapen ke milk and dairy products la rich in calcium hedi la bang ke ke chonangji ke kenang sot lo lapen ke nuts and fiber rich foods lapen ke lang bubang ke jun vernang ji kai kes ta me la kang it hun jun chot bo phan kali e ok phan chot ta kali e so phan sa me lang ki jun bang ke nang sot li tum kupi ma ke chu ki jun ke charuk pen ke dang lok la bang ke nang sot lo
1: tang te ili tum lang kang sam ki jun hut e so ka serem mate ki so jir la pusan du kok ti la bang ke kupi a pori klan li thani ji ma
0: kalang labang common pick lo so ke so posami iso ka serem langkang sam ki jun labang ke pipolo pulote iso kang arapot ili kachini ke iso okol e hong chot bonsita me iso bang ke hedi a layer do pick la ili ke thek long aso akelok white color labang ke enamel pusipupo la so layer phan ke la pen ke enamel phan bang ke nili tum pipo si rai kom pik nang ji ma pulote enamel layer le jong si thang akasik sa katora ve pulote ili tum ke choki jun pusta me thang ka sik sa ka velo la pen ke enamel det pen ka arlo layer do lang dentin dentin lo pulote la ke sensitive pik lo a color la bangke yellowish color ji mate ake et ason si ilitum theklong ji la pen ke jong si ilitum la is so along la white color a layer bangke ake lok bangke kon det lo pulote ake et te theklong lo pulote dak pen chi chini melo enamel layer ke kon et lo isu ke kon apot si isu ka serema bangke kai ke ta do don wear ti la bangke ni tum hedi la drinks hai ki jun jun la pen ke la soda drinks la hai ki jun la pen ke abrasive toothpaste hai ki endon mate la toothpaste ke en ke chok che la bangke ni tum doctor long dam lo pulote mesen toothpaste nang advice un policy hi thi kula da long ene ili ning hang pen a color lang mesen tang ho la hai pen si bang ka chathan la hai pen ki endu nang ne la hai ki abrasive pick po isu phan ka na hok thi pick nang pa kon attitude la pen ke brush abang ki ni tum ka keta ultra soft toothbrush ni tum use nang ji akang tanga brush ki ni li tum use un nang ne la hai pen lo pulote isu bangke nang pa kon la po akana hok thi pick lo pen lo polo tang te iso ka serem ke kai ke ta meme dat po
1: churolo pachni pon pon tang te uso mara tum ko suar ta ben si dentist along ke dam ke ching si ke nang ik po nang di thani chi ma
0: kalang la blo te uso mara tum ke la ning kan ke thom pen po sita me doctor along ke patte bog don pang ching nang po

0: ama si dun pen mo long dun ini long on dene sita kosono ma pomar ju dun patini lo ma si oh nang li pan isya kerab longi jong si cepati dun pen long lok polo te poman nili alu jok dun lo tok dun pen haladak online si gilu ama lo so online lu pen haladak pene tu ma bang ta NGO tu bang ta nili kitok pen kopilo ne aning kang sam dun ne pitong ne ma si nili panta nang vai pon lo ama nili haladak dun lo Amani li tum hada kadukave northeast pen 52 amat si 52 ang bang pen 25 pan shortlisted iglo amala 25 along pen bangke karbieng long lo ba assam long pen bangke bang thomne baksidu amat si laso along hala ajveri mate aja chatum bangke nane delhi pen hala bang thomne do pote hala sohut Inod bang Delhi ben sige bang pen inod bang ke Bangalore inod bang Goa la son sige bang amala bang thoma phansi ili tum kachi than bang ache paklang dune am hala so long bang ke nilia project bang ke asim asap kabirti pose nilia project manage er dun mane sim sap mane ili tum identity lo am pen nilia bang ke la so prang ban claim lo je pending support pen ke cheng log elitom identity lo ko pine ason among mo pia we tum ta la so bang identity ka preserve ya phan pamat si museum a hem la pen library po si punili ama museum pen library a hem halatum ingdeng ke thom ne bang do nang karju halo so ingdeng ke thom nang karju anta chog ek at lo la san ni bang ke nili phan hala mena jastom nang karju bang la son helo je nang jong si la so museum bi bolote atangka bang khan bak nei punar julo apen a question doi go e atheni litum slide shows pen paklang lo la so slide shows ka paklang hood nili school nili rong la pen nili hemasor pen nili kopi mang claim se than thu clear lo ma chi bolote a phir bang ke la bang hini nang kar judun thu tum bang se ta mo dor de pechat pechat bang nang li ko sono ke bi po pa ma si nili cha tha gon lo nili na pen se tame nili ning hang sige claim tang de lo pon nili che pa choni phan bar ipo pomat che nam da che nam nili second long don iglu amala so second long don ajok green hub la pen ke royal enfield phan nili choru ip glo la pen nili non school long mat si labang so museum la pen ke labang so kopilo ma poi ho library abang ke kikim iglu la pen halatum nili phan nang ke thek chu long bang ke assam long bang pusipu Samang bong pen sita halatumachini teng poten nili long bang si fast po bon po si po school along school a museum lata especially la ilituma kaya tuma identity ka preserve apan la pen karbi atum apur kimo karbi to na luna kitab la hui ki biji apan
1: biga sai sinang de claim lo nang churu piglo nang lil haiver sai ta make van thega pon tangte la hai amu pen nang li co curricular activities alam nang li kitan co curricular activities la pen ke kacharli ana thuta mela puse padamik chom la puma
0: curricular co curricular activities lo kacharli lo asanote padam rap chom son sigi bilo athe nili ninkan krihini ki thoman opening an nili labang so non sardok po school la bangke nili kibi ama ladak osomar mhani li langbom lo kapre kapre ka tuma dim kapre kapre ka de long pen posame online nili thek long long bangke padam chomchi pulote latum chiklo yonong pen patai si si bichot pulote khachali ge thek an tumla ko chitini thui ge ni amala si non bangke nili bangke laso prang bangke pine wednesday pen saturday lason si bichot chat sita non bangke last a period bangke a group si thak tu dagla group thom thak ek dagla a b c pusige thak amala ABC group tum bangke e group tum bangke la e ruya bangke mane lun charlipo podam la nang lun barim pen ke chenglok ba ko pine patriotic ason dho khai ka ching hona lun le ponoi ba e national anthem ason le ponoi mane la lun an bangke la tum charlipo e sia group yang pen hala e sia group tum bang charli tu po hala tum bangke ki phir ke thak ke royal hai lok lok charlipo ape hala e sia group tum bangke non son sports amukha mane sports amukha polo tang te non son men men mane entire school se pati do nei polo tang te men men ke one dei la so long ta la pu ka charli lo ka charli lo ma ka chilain hala pu lo ma la ma si pt lo drill poleli tumi pu pu hala so a group bang ta la ke thoma bang se mane aru

0: in Japan. That is all in the news at 9. Good night.
1: Lucky Akashwani Nipu. I don't know Lamedajamegang Deng Long Pen. Kensing the Ropen get Hanpon. Volongkom Lok Pia Kailamo Butak, Lamjer Arjuxina.
2: Volongkom Akei do U. Volongkom Akei Anke. Aking Ake Tia V. Aking Ake Ding Sai De. Volongkom Kilok Apan. Volongkom keng ding puta aja hakatum ning je. Athe, volongkom akheyang bong anke. Volongkom kilok helo akeng ke ding nai. Ladak volongkom keng ding apiapan. Pati hekpen volongkom lokpi pusi kipu. Arni sirni. Volongkom lokpi mathalo. Pir thethak kaprekapreka vo atum anke kechan kejar. Ke jum jedet ajoy ne. Jonghele aprandam seta virun e chan bom. Kiti ong dung seta apai jumje apai si nang batu bom. Lasi volongkom lok pita akaprek aprek avu akheya son si kachepa chan dunji kachepa jar dunji apai kachepa ong dunji apan bor ilu. Pirthea thak volongkom ke lok akhei si. Apai kachepong nai ji apan mathalo. Lapen pirthe athak volongkom kilok akheisi. Pirthe ke doan avu apan ta kachari kachalom ponji apan mang ponsi klem pangcheng ponlo. Kecheng si volongkom lokpi ke klem ponke amethang asomar apan ejonata kachepa virbe deje apan. Klem pangcheng pon popusi ji sigle. Halaso avalongkom lokpi. Kai kita rong rubarai munidatum ke pangreng achelong chainong bivo pak atum kachopana long si inki inkiat pelong pli pli tu hop hei hui chunabdun bom si chudun bom. Lasi kai kiseta chelong chainong bivo pak atum chopan chujuyalong dun bom si. Chopandun bomlo. Bonta, halaso avolongkom lokpi ke pati jia por nang lesi chimathalo. Pir thea thak ke doan avu apan jongsi charicha lompon ji pulote ke ching si mithang ak hei apai si ong nang ji. Jongsi mithang ak hei apai ong e pulote kachari kachalom jia apan klemun e pusi mathalo. Non ke Nitum volongkom kilok akheyatum ke pirthe thak ke doan avu apan chari chalompon nangkok ji apotsi. Nisumaratum ejon natta ke pavirvide jephan klempon pupusi volongkom lokpi mathapar siglo. Lasi rong rubarai malom jongsi ne tarchi roi pen pati pulute chitim ingphat bitu bondeta hai ji. La penan parta non malam ke munit akheyatum ta ok ke chumu vidat penajok ok hungatum kaita thai bapthili ot krai lahay hatur pen kachapajok ji pulute rong rupen kahe loving adim nang ji rong rupen jongsi he loving lo pulute jok ta nephan nekham khe ba avilo la pen ajar hatur ta avilo. Anparta chitim ingphat bitu atum anta nephan lapen nisumara tum aphanta kham kheon ilo. La se rong rupen kahilo wing adim ingjar si nitar che roidam matiglo pusi mathapar siglo. Volongkom lokpi kamatha teng pen rong rupa long pen ang tan an ingjar lo. Kwan lo ne kahilo amethang ta chiputek te pin. Rong rupa long pen kang jar jo krehini ni krehini an ing jar si kang tui nai a ing long pi an parta a kang tui nai a ting pia long si a tar chepa tar dam lo. Halaso a ing long pia long ke ing lead ing pat chitim la pen pe long e jon ta ave. Miso musit anta teg long le

lapen akapreka vota ejonta theklongle munit munorta akengbot chibidam de pinla dim ingsamri ingsamdem vosodidi de halabang so kang tu nai a think pi achilun along si atar chiroidamlo lapen patilo ni thoma pike ati pumni patilo lapen ruinia pike asowanglo asojoni kelang mi soso kali kelok ling klang pi lasi hala so bolong kom lok pi asojoni pir thege wang che theklong si aning ka rong ka chipi aveng kong nan nat pen arveng pajap pajap lo bolong kom lok pi aso wang det pen i ruya pi ke asojoni ta kareng pangcheng lo kareng hang jo ja lo lasi api bolong kom lok pi ta an kang chir lo pu chini si te bok te rai in ki in ket phelong ripidam lo bonta te bok te rai ke in ki in ket lapen phelong e jon ta long dam de si pu thot asomar along che wang thulo asomar atung ke kang chirong ong si kang reng asita ma sap sap lo an pimuwe ong si aveng kong pen arveng pajap pajap lo bonta asomara tum kang chirke mimedet si ing reng si salo la si apie bangta chichini pamilo ni sumar kang chirong ong lo te bokte raike pelong e jonta ave ing ki e jonta ave la pen chitime jonta theklong le kupi si ni sumara tuma phan kepa chupuma pusi penang an kamatharji padinglo bonta asomara tum an kang chirke nang bat bomlo te bokte rai ki cho hormu long le ong si aprang rong rubarai che long chai nong bi bo pha ka chup pan long in ki in ket bi tu pe long hei hui ripidam po po si asomar jo ni apan che padite kang si ing jar thulo ko an lo ne akhe lo aing long pi pen volong kom lok pi asomar phan an kiri pidam je phan thoe long an injar lo hala so aing long pi pen kang jar jo kreni ni kreni an por ende rong ru balong an nang ke leke labang so volong kom lok pi ke lak la pen parta ame thang ta ko an lu ne kang chir chiklo jo ni ne an ke apogar lo thang ta thapok vedar lo lapen lang joy ta jun mu vedar lo kwan lu ne asomar phan ke paring pung je phan kabor e asomar phan ke paring pung je kali ame thang ta ki thi thu po se ta rong ru marai an ke le lo la si che long chai nong bi bo phak ka chu pan na long an pate bok dun bor e bor alo seta arni ke swa joy ne inki inket bi tu tu hop la pen phelong atum ta ki chumu vedet ajoy ne si thi atlo chelong chai nong ka chupan na long pate bok dun lo bonta inki inket tu hop la pen phelong e jon ta avedar lo hidia jo alang bi so long an kangjar je phan bor ilo seta beng kong pajap pajap anta un edar lo lasi pejo pejo pen hidia lang bi so long an kengkam che jor lo hala dak ta lang a ok e jon ta che he jon ta ve la pen chikung e jon ta thek long le hidia long an ta ar ve ke jang ji data joy ne kring et lo ko na si lang a ok chikung kamorang la pen che he he hui ta ke do lang ma pusi bolong kom rok pi ning ri sin lo ni somara tuma phan ko pi lo ma kaba chu dun ji pusi abang klem hur pen ning ri sin si ning je lo ni ajat le lada ki chua hormu long le der se ta puthot ni somara tuma phan che lang dam thu prui ji lang pusi rong ru ba re long pen ha atara long an ing jar thu lo aprangason kali der lo ke chumu mi der ta joy ne aja kong ta jum der lo kangjar pavit vit jita un eder lo rong rup arai yalong